Hello, lakut. Ula, tiyawa ko itong nasuki sa mana ko lang mawt utang metilo ta. Ula, may nagadyang ulang metilo ko July 20. Uwa nga kakati yung alas yan na pepik. Jamie, si kayok tingin lago. Ila, tama na ka na ninong bijay ko lamin ni kayo nakatak suni kayo may tok. Unni na sa kin nakatali lang mat sa'yo kami po yuk tok. Ay may katali lang masila lo kayo nakanama kayo natus na makayo natuya makayo natuya uwan nuli. Ilak, itong nga sa kapi kasi nalatuy na may tuwin na kula kutiya to silo manay mo kasi nga nito ba ni inutitut to sa kayo nang nalang may tinlusi. Kaya mga nakadyo ko lang ay matana zipit ninyong ngak tusak sa katangat tana tusak pingin niya lang may yabot ang mataw ay kalam ni tamani pang napalaya lang may mata tana International Circumpolar Council inun no da katiman niya tok ako niya lang katiman ito tamani katiman lang alam may mata tekan at 1983 utin lukasipulapate may katiman nakalaw sa mga mata ta ikaw

Ulla, CBC yung kautato may pivalero. Ubang house ang noto. Government to kakuno tako e katok tau which many utaki juin ila tako government to kakuno maligat nyo ang juin katok tau which many utaki juin aki gak tau lao tu pina so kasi lao tu mi eidi tako aki gak tau lao tu kanata mi pika jan nemot nalo na tau si majon nuna bumiyo ni katu si malagin niya tun government to kakuno ila tako pia jare tutu chival le mata pasi jau si majoni pia jan nikun ani kai na kun nakti tau su ne ekato tau pe chamene uta kete lugin ekalo ne mali gale gaji Curtis Masher khalauto nuna bu migo anu la chi bi te ma mikilo ne ale tuin ta ko lu tau ko ta ami sui ta ti ku jau ko hatta mata amalu ta ko ta ta ga tuting te ma ta ta hatta la ne ne ne ne riutun 2024 me nuna bu me ta ko 121 ngula oksi majuit pinga su jok tu ne anu la chi bi me 86 ngujuit ta ko ka tok ta wut chamene ta khiluting nuna bu mo maligalo tu jona lu ne si la tu ta ko nuna bumiun amisui tiku jau kwa hatam ni reyang ni reyun ni hatu ting tai malu ta ko kiseni hanuk to ko ti chau ju ni khime ko go ma juit tai malu ata kuning ai lang ata matsuming

0: gammi ut ullu mi khaqti chakhtal kan khaum tuinam yu aran mi ta kolo inu gunne to kharenga na luna xila utlu ge 17 gulak tut me ali gammi unali chajangin onanga ngani ta konu nali pau jangata a isu magijau juk ta ko nunak jo pilwani ta ko haju ta kharenga aran tema ta ko akigertuti Kuwait mi amalu Bahrain ta ko meligam mi unali chaja kubingin ni khatu chi khatal qawmi jun meligam mi ut aran lu ta ko ngilang unata ni nga pivalle tu na tu ta khiulo tu me ang khatigi ni ri langa la utanga tikit chelik tilugum ta ko lu ta umer jun Strait of Hormuz ko tu ta ko nukhanga jun nagalaulok tun sila lagi jiko kana tami kasi mayo British Columbia miyugo tay mapujok bayul lagi hatang niya tuni tu ulu sibunitin ni tako ngila ka Westlo mi iko ala jo man ang level niya tu ina tilugo hamalu tako amisuin nunalingin ni nu kujaw hatang palle tu ina tilugin na chingo jami ohar Simalau tuit 100 ngulu alam matagu iku ala juit British Columbia mi. Tai mapujuk tu lari hata neak tu. Alat unga situ mutakulu ak bicau gani ikakarai 48 sibunitin ni. Bilu waktu mi Fraser Canyon, Nikki ngangani Thompson, amalu unna ngangani alat nuna cia mutikit tugu. Takko ngana British Columbia mi iku ala tulik jiyo kaksi majun. Taan nago Pemberton khani ka jangan ito iku ala yuk hamitaw palya yung jak tu galo meligang mi yuk taan nag kigak tu yuk kanatamu ukalaw to Edmonton mi katimatil lugit tako maan namunot ang katigi gaswak tu galo tawak siya katigi namun tako lukatut siya katigi 1991 mi pigelaw si majuit Tali manun abituk si majunu meligan nut pingasuit wan nangangani kanata mi abituk si majuit Yukon amalut nunat siya mi katuja hatigin na mutuwa nga titaw kasuak tutim. Takwalu katimatid lagu si bulut tinga Alberta Daniel Smith. Tahan na ikum makutulag na mitaw si hatigin na milo unika na yan nakataw dung. Tahan na ay paring uju Tukuta watala wak si Majuna nung mo Saskatchewan o nangangani ikaw majaw na haktu tunga naktulagi watala wak nanginik maluta wak ingin nang minipi ko sutsiya katala wak tut taan na timimigo ajo ko te haktu Reverend Louis Kim Jung amalu Christ the King Parish mi ngatut Regina mi ikaw manikang mata takko ni nga Jay amalu Deb McDonald takko illo kala minu si malaw tu pingat siyang mi McTavish ta siya kutiki siya nga ni nanong mo pa siya ulat tu minu uluting takko nga na umad ulat siya nga nani siya ula umad taan na paan ni tu minu tuko tau la uktu amalu maan na kaw siya siya tau titaw siya taba takko ni unak siya mi pibali siya
1: Tema tonu tami tako akis malam ni mata. Kusak titin lutik tako group home yang katatu teka ange ila ange amiti tau katatu kulini la tamani ikalun ni tama sumingat isumalu takak simalam wata tako teka ni kuta katatu it surusit ilangit surusit aksato simagaya kasiyo kulomata ange yukangin ni tanale tama sumamisan at ilang mik okak tiyo tiyo sa kaya't sukta sa mga nuna butong nga wikot ang iyo kangan it Gloria uluk simi tama sumamisan o kanoy palilang mga ta to sa kaya lang mat kaw yike lang mita
2: Nakok mi Gloria tunga sugi ikalak mo sivulik mi Tako inulirisik ko malo ang ikak corporation ang ikatigi kung naksilaw ng mata agis yan yung ikatigi si malikalawak tilogi taman na tako nutakay makutuilo halunano titaw tuwin na kaya halaw ningi nalunay lakilaw mat isomalo tiki sauzone.

0: Panok litaman na nalunay raw ka NTI kuno hanuilinganingani inuli risiko nuna fomme.
1: Matnak pagi tamang kay ko ya yulo ama apikotaw yak tuktilunga taman na duhakatigo ihumalugil lakilak tabo nuna watunga bikut timikota kigaktu yakatang mata nuna bo inungin ni piluak tumi nutakkanik ilagi naniklo ihumalugil lakilak tabo kihane man na mo kuyali yugo kayo hiti tao na ang nga ni nutakat na inwe tamani hiti tao na aksutik tao na ihumalong na law kaklo ni ila ilum ihumalong itigiya buhuli ikayo katigit tiyara kakalwa kata pilaga katigit tiyara kakalwa kata inwe pidyo tigi blutigo nuna bumi upalo ni kablo na ano na ni kalwa tilo tigi ikayo katigit tiyara kaktigo ihumalong titara kangita mo nutakat na ang mata makukutut na ang matatakwa hivunik ka kanya kaptiko nuna bumi may anagayaw siya laga kaya kakto
0: kano nuna butunga fiko kikakto ika sawa kataka inuno nutakano makukutu no pisimasaw simaso no nuna bumi
1: nuna butunga fiko ikanayak tingi pila kayingi teka ni ikayok duwingin na hukto inung ni kikakto hiyogap ta inung ni katimay iralak tigo ilaw katawak tigo ama peko yagalong ni atwa yagalong ni ahidji yagak tuni ni pekain na hok tigo ikayutik kau nak tuni inong ni kano tuin na tan na hok loog tu tigo lago nutak kay makuk tulo pinju tigo ihuma lo tigo tigo lao gap tigo ilaman na ha tamatum mo na ikayong nalugtak tugo amma ya ilin na akto lang niko ikanayak tang kano ikanayak pilagay kaktang ng mulo nipikay nang nilohok tugo ino ipitsutik iblo tigo nuna bumi ila taon na ni kablo na ni taon nuna kakalwak kangat kigak tuwingin na hok tugo inong ni
0: kano klo NTI ko pilagay katikakak katak nuna vokava makunni o katak tuti katimasi kalasi kama katak matamatsuming kisiyan itaw taman na ilik husir mo nga galawag mga nutak kano makuto no kano kikakto katak kasi
1: ilaki nuna vokto nga viko kikakto ilaki takto inong ni nutak kanik makuto ni inut na ang mata ilaminik kawima titaw lagi kakto ilik ko himinik, ukaw hang minik, nunalingin mo yung may dito, yaga kain nakto, tamat tumuna, ikayo yung naktakto ko, inong katit natin.
0: Tusak si magata, takwa, ang ikakisaw suy, group home, ikanay saktingi, inukaluangin ma, inun ni, ila tu saksi magata isu malu di kaktu ni inugia inung ni ikana isak titakan ni rea kak ningin ni taman tau isu malu di kisau va enti ay kuno
1: ni ilaga isu malu di gin nak tabo amma pilaga katikak tak tilo ta nuna wakawa makungin ni isu makakayo dikkanik pilaga katikit tak tabo kano inuwi pilaga titaw lua bitsak tu lua mga ta nuna mo kawamat kungin ni ayay katigik taktugo pilaga katigik taktugo kihan ni ako kanil lagi yakakto tamap ta pilaga katigik chang ni ko ayay katigik ni ko ukal katigik ni ko inuwi pidyutigi blutigo inuwi inuwi katsa reak kakalwang mata ang yakaptin ni kuwea hugluti ilamin ni katingaluti inuwi kigak tuktaw tiyara kakto.
0: Uka katigilaw ako inuwi kigak tuwi si Manitok Thompson. Uka law ako taman na nutak kalirinik nunavo ang iruti ngata iluani ngima pitakang ngima taman na akawang liyo kuti liyo katak tutsaw so asid jigaswa likay kutsi atulak titsigaswa kuzi kutsilo ni

0: ilag-ilag pali alawit ay may guminaktulo. Inahati niyaw yung walo. Inutin niyaw suta. Sukku kataw tiga suang nini. Inuakat taw tinang nito sa kakasuang nito sa kakasuang lakad nito sa katangin ang tatay na itumik. Umatak na minlo. Tiyo sa katangatak. Inmaha. Ilak siya may ang katigilak tini. Aki pagliya katigun na kalakong sa tigun. Tama isumanak to sundo tayo na isumun na. Tama. Kailo kaya hak. Langayaw na lunang ito. Inutin niya ang katigilak. Ano ilo katigilak paliya lukitaba na uwasan na yung ulit.
1: Kisumidli ikkaumagi yakakti nunari pawayami tabbani ikarunni katimayak tuksimati luti.
0: Kaya kaya sibunli paano walang makatsunitaan na siyo simaman ikarunni katina na hakti na yutay tsumani. Sibunli ako tabo nga alas ka mag ayakata si matsutalo tayo na nigata. Kaya na ang alakarulak si maganap alas ka mayon. Pagbaraw ni Evan Hopkins mo nagtago ay nagkakagayaw din lago. Taba nila ako si mamiga mahanwi daw katigi si Matsulo. Ay matsa ay nang tiyo siya kakatigi katikarunin ng min. Tiyo siya kalakad. Isimakatigil ako si Malagal eh. Ay na Evan Hopkins mo lulo. Taba ni Alaska ni Rotigilat tini. Tago mo kayo Rotigilat tini. Tinuningan eh. Tamaan, ikalun, katingan niyo sila ako si mamat. Kahit si mamat niyo, ako may rin ako. Ang nauhakay niyo tayo, pititigin lo. At sa pari, at lo, ubang alo. At imaluti kayo niyo ako si makanak. Isumakatigin nito nang may pitakat ng kalaksuno. Tigin na niyo, huwag haktulo. Tamat ko, hanulok ta, huwag haktulo. Isumayin niya ako si Wendipi sa kalaksuman ako niyo. Tungawit ta sa utigit siya lo, tayo niyo gumalaksuman ako niyo. Tawanan ng United Nations na kawaliga siya sa gilid sa tigilig ang katigilig sa katigilig sa tigilig ilo. Ano ako tigilig at takaya kakalak sa tinig. Kating nga dihulo na nalunak tigilig ilo toko gilid at liyalo ilo. Tayo may guminalak si magalawang matama. Atulak at siya tayo na si magmituwalawak siya na nuning ako at tigit ang tinitig. Tiba nila ko tigilig ka lahat kasi mamay mata.
1: Ilagi yo rangi karuak ti duti katimani uniak tumi manatia kanogli nigiyugi yakak tiakpi takugumani kak duti tabbani katimani uniak tumi manna uraktu.
0: Manna katimani ulang ayodan na takuget siya magigiyakak tokutigi yaka manna utiligo inyokutigi yaminit. Tamakwakitok nga hanilong mangyata, sulong mangyata. Hanilong kaya kalong mangyata lo. Hawi maging na hulag at itiaktitin na yung lo. Inusibot ako si Matsenit to katamot. Makuwalo. Hanilong ko piyuro. Numalin nyo. Tutta siya nitok yung reaksyo ko tayo na ito mata. Nityago tigit sa panlawi ko siya na tamakwa. Numalin to inun nyo. Ako ito liya na hakmaya mata. Kaya nailingay niya ututuin na lugit. Akit ang lialangat ng mata. Tanan na social problems. Ututigin lago. Nakuha ang alam na tulo. Inialun lo. Tanan na atok patulok tao na kaya nga. Makunong inusip ko kutigilak na tino. Hanok to kaya kaya hamagat to. Napara kaya kalak tigun lo. Hanok. Sukat tigun na rilimanan. Inusip ko akiyak tigun man lago. Takong natang makayalaw at iusibot. Sila titin, ano ito mga atak. Nung kayo tigaya ka sa lota, namanak sa ulo mo. Ano ilaw pala ako ta. Inak sa ulo lang mag. Taman na isumahal na to. Ukwa, ito tigil lawit. Tempestis mo na kakta ulo. Magkwa, businessman, awlat sila makayalaw sa mga mata. At tigayin nito, nung nakilang ko tigayin ito nito. Uyak ako niya patuwid. Oksual niya patuwid. Namatwapit ko tigayin lawit. Unali, isumari siya ko yaka. Inilagay akang lakit tigayin. Inaw ka tigayin ko lukot ang mahani. Kana tamo yung lukot ang malo. Silaklami yung muliwa sa ilo. Timili ko yaka

oka katiri yunak sekka ovaga. Kayu sila ungi tilu tasuri tusuk sakta kangmat. Tako apiko sila revikut ilinak titiliga rang mata August 13 meet November 13 oka sungningani aoya moglu uki aksar moglu ilinak titinir meet 2026 min. Tako tuksirao ti tatatari auruni ulutuin ng mid-July 31 ng kasungningan ni 5 muak pa unnuk ko tunisikat takon naktun. Pekko sila rivik nuna bumi inwe pekko sito kangin ni ilinak titiso ngoyut kangik tuga pingmit. Aksuro ti kakluni kanok inuit kawimayato kangin ni ilikko singin ni ayong itaming ni pimakyuguta o katang ningin ni inwe ukaw singin niglo inwe kaw yimayato kangin niglo atok luti ilinyak titiso ngoyot. Dako ilinyak ayaktot uk awyang moglo ukyak sar moglo soglo inwe kanwin nagilaw si mayangit. Ayong itun na ron naglutik nunay nakut. Iglogararo kasung ng mit. Amilagin ng miglo, kisilagin ng miglo. Mikso katang ng mit, anogaro katang ng miglo. Sanakotilong ng mit. Inwi kawi mayato kangat kut. Pingwa ko yung ni sanakatang yaklutig. Ikaro kasung ng mit, angunasung ng miglo. Inuturutik kawi sa katang ng mit. Ururyong ng miglo, saviliyong ng miglo, inutokang niglo, puragak pagluti, tukisi umakkan na kasugluti, kanok ilikusid, atoktaw katarok si mangmangat, nunay nakudlo, ilinak titikatang ng miglo, inwi ukaw singin niglo, ukaw sitokangin niglo, ilinak ayakluting. At itakwa, ilinak umagayaktut, ulutuin ang orasong ningani July 31 meet tunisakat taon nagtutuk sa gautinin. Tawani kang iktuga pingmut awlak titaw gayak lutik. August 13 mipigyak lugo November 13 orasong ningani takuat ilinak titaw katta gayak tun. Tema tawk. Tawavanitinak July 31 ngurakpat deka ni unataktuk sagarakut Air Cadet dekwa Air Cadet hong unaraktaw yuk 6 muak pa ukwe gayaktuk bingok titilang mata takwa bingo roti $50 ngudluti ataw sang mitakwa bingo roti taro magayaktuni amarusarak sak rasuk tuni kingudlak pang mit bingo roti mipitaro magayaktut ilagyaksigo magayaktut $10 kanang mi akilak suy gayaktutin takwa mapik taktukurim navadaw nakaktaw yut niwaktaw yun nakayaktutitaw tekani Amaru tamurugak sago yung ni atuinaw yung nakayaklutin ni uveak sa urutin. Tako aglo inuin na kakotingin ni amuyaw titi na sukatang na aklutin at awsang mit amuyak sa mit $5 mi akilak suilutin ubarun ni pingasun ni piyumaruti $10 mi akilak suin na yaklutin. Tako akinaw yang nituak atok lutik akilak suin katarayakaktut tako auktayut. Atuin nao jang ito. Kinao yalatang mikisani. Atuin nao ruti. Akilaksuy katakon naktutin. Tay ma takiyo atano akpalerigi lang ming mat. Tay ma tusang nang narang migat the northern haze ingik tilugit sila tugami otakot daw.

0: kami. Kasi anita ko e katoktaw ko buti gibot tingi akago kasam ni kamagijaw kasi wakat taktun. Tane na kaktu ibi mi kanir ni ama unu sa jani mi kau pasi jau si majawa mi sunu kunu jong ni anamun uke ukituning. Mana di katoktaw ko maang ni alam mi jok pinga jukulik tanga akago e kulit na kasi wang niya. Takwa pasi jau duti gijangi 1970s minisaid mi kau ili ni ati chidi uti lugu sa ni kiloa mi. Tiku jau ko yang alaw si maju 2012 nguti lugu. Akago italima natin lugu ikatu isiko ang jokanga ni o sharki pasi jatsaw ko yung 27 no kuno jom niya namun nalunay la oksi majang akago no 8 no tigulunyo kasi ni 2021 ng lugu nun na pumay katu isi kimiko kani kami pasi jaw juta kajang ni persi la oksi majo tam maksima jokan naman amalutaw ikatoktaw kani kajaw lunyo takwa luta upin aswa ko si pingasuna tilugin pasitis yung medyo 11 unika katalaw tilugin mikaw pasitis chaw kaya nga naluna taw kanila si mamijong ang marutay kanitong ilayani katok taw luni mikaw ukala ako si medyo guti mo guta kutitaw la ako si medyo takwa pasitis si medyo nungutin niya tangin e katoy di pa bay chak tigulila ako si medyo nga akago no 29 nun miko kemiko jau tichikan ni mimat nuna bo me katu ji kemiko kan tu na lo na xilila oksima mi ju pasi jau ju tingin ta maksima na tu amalo katok ta kan ni ho jau lu ni sharki amalo bai chak ta ko ina na mo no kanga ju tu kha nuna bo me katu ibe me kje ni miko ta ko pasi jau ju tingi jang suli pita hatun mana unu sa kat ila unu sa katu ibe me ni ato hanga katok taula manga na luna taulu ni tako tawilu chau ju chana jau guma ni la tu di pe ju mi pai re bichanga nu di ko la mut nu ngut tu minin te ma nu ta na pai re bicha tu la tu dakter kunu tana ipe ju mi hat te ju kong ju kang o la tu ta ma ko go sa la khi atok tau guma ni la tu di ko la la tu isu magi ja hat tu ta ko ku ku tu in na mi pingwa har na mata tai malu ta ko pai re bita re hal la ri til lu gu nu na lingan
1: ke na kun no ik ta tu pai re bi sa mo ro ro ma ki ge ji ya tu sa ven ne ma ta ta ki ken ne ra ka le su ta ki ki ni ki ya ta na sa na ko ru su ni ta ki ya ka sa ta ni
0: pasi jatte jele tu hala un to Suleiman na monon hatte ge ko pale si kullo sule khaju sakton nu nak jo le mami tamanna ukur takto ipi ge jau mat amalo inuit nu nak jo mi ukati maji ge jangit aka gu ulak tangan 15 ni kati mani atu ta bani pina jo ro sem mi khalun ni king ulo pa mi kati mala oksi maji 1983 mi Charlie Watt dan kati maji o kata ulo oksi maji kana tamut o kala oto man nago asid jak si man laga nagtun
2: amma lo taman nuki o kata ulo kuning ya kata uning ya angi liban liya tu na sunita ima ito mat ikun laga langa wala oto kala oto ito sumuni gaya mutilugu 1983 mutilugu man na ulo kutilugu li takun na palagata talaga isa kulo na lo dikulo nunak jawa ay maksya tu yang itu mutius kasih mulksun itu ay memang
0: Daisy Diala tane laga jau lok to 8 no ilin ya tinu pan na tu me ngatu sas ka o ka chura au jak si umik ta ko ilin ya khatigi tilugin tane lan ai namin ilin ya si majo fedox north me ate hatuni te malu ta ko amishu lok tu amalu sibulok ti ta ko ikajok tuin ubi ailin ni atining dia la kala tunut pekati ta khat talo tu ko pujo ka ka tuni amalo nu ta ni ingi gani ilit tuni

0: uban na pinansya o ulo makokay pinasunapat natin lawit 72 ko lao kamang eh tayo may simulaw isimulat tangin tukli katsi mo tikila kaya tama ko watcha ko rin hawi makati yung natigo hawi makati ningin mata amat ujak tulo kata katsi ni akago halang mga amni ibaro ni hawi makati lao nga mata kama inoon ng mga amni akago nga nalaw chat smatuin nakatamat mga nalik inurok si man nakamago July 14 ng kilo 1954 ng kilo tama na ako si Hugo Musulio si Wally ni tema ni pero pala ang tama niya kalun ni so ko si Wally ni ilin niya kaya katak to nilo kalun na ati tulo kagok pala alak to ni tama ko atok si matakati ko ilo na galata tama ko kasi ani ulipi ko katamat ilangit nuna na galam ni tutik nuna mini tapo kung kalun na alit nung raw katik ilangin ang yula kalwak tutik kalun na ato kaw yung mga mati uka kung mga mati inuti ako na tiyak alo ato kaw yung tiyak alo ato tutik tayo may galalaw kung kasi ano ilin niya kaya halaga mago ilin niya kaya kama at wala ilin niya kaya katalak yung atamag ko kalun na uka usin ang ilip pala yung lungalaw ang matapikusin ni ilangin ni tamangan Iubik kau lama, ia teman datuk sementara aku amat dah teman kau ubikkan aduk dapat telau kita cuma ni perlu perlihat dulu lama ulu majik keluar ni memang kita cuma dia kalau telah hak telau semangin ada teman kau hilangin cukup cuma itu kalau aduk dah keluar sulit kita cuma ni perlu perlihat lama majik keluar lama mau amat dah tak kau kanu ini aku tiga itu ni aku lima tiga hak tak tu ni tama na atur na sa gahat talaw at tigay ma takong naktigutan ilabo pikatibot nunakatibot mga nalitay may lo akong namatak ko kakasaw yat kukusyani ukalaw ti kalakulun ni ukali makatalag at ilagay kalawak ito nunakatigay kalawak ito hindi tama na takong naktigay maka atulaw takay maka isimasyong walawak ito nga ta sumatay ma atur talaw kaya nga kanak si malot tu walau kesian ilan ikut takut nak tu ni gua nasi walau cuma kita mana aduk telau apa mana tiket kalau tiket tu ni saya mai tu nak kalau berlay kata uka kau gua mati amal aku yang itu nak tengok aku berat tu malu aku agak kalau yang mana saya benci tu ni.
1: Happy birthday.
2: Ah hello, King waktu ni happy birthday. Ripika tamakku man na sugusyo yui makusi wadde yudu kanoli okojuwe omaga yung wapigi
1: imali taisu mani okakani kaya nalong 1964 ang tulog mo ikalo nura ako magata taisu mani 1968 ang ulap tulog niya hungo mekana yaktyalo nura ako magama ubit kalo. Tay cuma ni tay ko emiga nga tay sa katak ko. Ah, kuku nga tay sa katak ko emiga nga 50 sa kato. Man na suko si kulugil tabo kuwata mo liniw bakatas malos mga mamisyo alam ni wa sa kapatid dili babugay tamak ko akulo yay ulo mi man na suko si kulugil tabo akitid akalo may nulang ata upinakan ni ayok sa namo tao tiki papuin akituyo niya lungan na mamakto na mataso ko siyo tilo taki sulimat ya mamang ata akikato ya katilo ilagin ilang ito tusunak to alo ila ino katigaya ba suko siyo luni tusunak to wakalo matipilin pikang na ni ayok sa nasao luni ino katibo ayok sa ngito suko siyo katimin nilkete matagkaning awtin niyo sa lapapuin ay pangayok sa to ay pangapingiyet imay tu mata imay tu si mayon na tuk taman na kau imay ni tiabo kisi ani di kisu alung ay akitu ning akitu yu alung at tamja nalin na ko tigi batang asu ko sigal tamanan nalang na sa una katao batu golo kisi ani una nayok tabo akituk si manelo at ni kisu tu ni tiyan so ko sigurado piung itim pigumang kolot din tili suong ulat sa tilo, tamakwa kakamitak ko, tayo may katak to, naligigay aligalwa, wana, ang iyo kami niya, pigya kakasim iyo galwa.
2: Ay niya li, so

0: si hamar mak kusi wadde yu kanong le kau curaya omaga yak begin.
1: Ila okat okat kau gomtak ko inna ulal luni inna rokala ulal luni atok sima ya bohun takun nak tuwit siuma taman atok tala ko yang kasi ani atok yak sima lahat tigo utak tigo na ilil bolo okay kasi ano ko makaita ko tayo nakinatoy na inok atyo kasi mayroon na ako tayo manali adyagila ako mo atyo ko tibot ako kalana kung tao tayo amitsan manali amisyon na sa uyala matatamak ko uwik ka bot kitong at ngot at atok tangi ubalaw na atuin na ulat tuwit pero pala tiluta akago hatur tay kana kay tako akago aga akago lakarin ni ato lang mo tani o kaw sa kilo ko o kalaw tay kala kalaw si mga nata o kala mahati ka hatak kita o kala hatak kita ulip ka pa tam tay chumani mako ni biyacha akikito ko yala ko si mga nata akikito lao si mga yukisyan nita tako kina yali mikinak sa ulo imma ka makua ikanayak tiliu ikanayak lagi tu kalut ima aku tu imak tau milun ni ima ka teman maybe $3.50 an hour mana le malit tuit nona bukan makung aku cakap kalau mama tu $21 ngolak pada ya aku ika kata usik mikit lagi aku nak ni minimum wage amatau akitu nak salut ke kawai mak lerat ta te cuma na perok pelia di lot ni we cha hot la ut ni ta ko ape ko sa ta ta kan ole ta ko ko sa ta ono ko ko sa ko ko sa ge ono ka but taman na inu lu ni inu cha ga so an sang ni ju ga la ma ato ono ko ti ko ato na ka bu la ni ko ta ma si ngo lo ta ta ilah nak kod sapilan nasi yang walau sapilit tayli tu dan uka kuna tu nak tunga ilah nak kod sapilat tu dik ima namun ngabit cakak kuna siap tu di isi mamigut ubalun timi migut dan maku adok tau hatta mata ima ka ilangit ang yuk kangen leunit tabau kalau waktu lukut ima ka ika yuk aca nalum matat tau ilah nak kod tako ubik kaulu ni cokusi ulu ni ini perkhidmatan ibu bapa yang nenek amat dapat kesuar lagi makua perayaan nak tahu sud malik tadi kesuar lagi tapi makua kaya guna tu nak tahu tapi cuma dari ulai perkhidmatan yang majuk tahu kalau nak yang pada lumi ni zaman nak kanu kita minta kali ini nak tahu makua yang terlalu aku kesian itu tapi cuma ni kalau nak aku tapi cuma ni makua paling sikit luta ilinyat ciji niwek tiki kutu inai takun nahat tala wattigo ino luta ang yokatata ukhaw siyo hatak tik nala hatak siyo may liyokta hatala wattigo apik siyong ilu si taman na tukat tala wattigo maanali temay kong nirata ukhaw jago lwa wata gawamakutitinot ubalo ni kalunanot unamaligi alin at ima ka nukakay na lo ni sumamaligi ahapta ka ima atri kayak palayli ka dahit siya manali apir sukat talaw lo ang inata upin na ka ni at ako nung awro tagi alaw lo ko inuungit na mo
2: Tami apik soktiluguta suminga uri pika vivi ammaro ainia kuaga kantamani karungni. Isuringin matkaupat uigunga nilikkan nilaktok.

0: Anna, pekan ngayon no, iwi ang nakok nila di pa ka narang nagagawa. Hi, iwi. Temari Johnny Jonas, dana inaw luni, kanyak tuga ping miutak, kanyak tuga ping miutak. Nuna ko tuk Johnny ak, ikswe katarok si magmat, amaro ako tiurok si maluni. Nuna ko tuk Johnny, 1969 ngutilugo, nukkarok si mayok. 2017 nguruk dilugu CBC kuning ngaktu tana debi uyu kuruk apak sogun nak sila uksi mangmat ta suma atung nagila uksi mayanganit nunak kuru tinu akik sui yu katta sungak suni dunga suk dila umilabu
1: pigia aru ta karlu ta una apak sogun nak sila uraku kangak suga aping miru ta uyu kina uvili iling nu kausari yun nakpe
2: Nukapag-dia ito ang mga taman, ang mga taga-tata, ay maki.

Teng na sin naksao ti to kang ning aktok tree sakupak makdak mitte matering mi utak unika tillu go tu saksao koyok unika roman ne rovita per sokto yo man ne rovita okare yo naktutit 1-888-896-3135 Tunga nakataktut lo kuyan namik, kisiyan ilitaw, pivalya yurigin ni kinigata, tamanga ikarong ni. Igluriga chuk, ikarong tutiak, pangniktuk, pangniktuk. Tingna ulumi, tusakso ko yuk, pangniktuk miyutak, kingulik pa kaumat, pivalya yurigin nga. Pivalia yurigiyo yun nagasugi COVID. Akik suyitin nut. Okari yun nagtutit 867-979-6123. Uvaruni apagsukto yuman ni COVID. Okara viyo yun nagadlutit. Okara uti tunisunga COVID. Naruna yung COVID lo. Nukakvik sa tinutikita uvalia ramigata. Kaupat, tusaksaw kanila may yukataw sunni. Ano katiyak na akpo si? Kaupat tao.

sila le kanuin na siya mga ta tamani kibal ng mit kalimala ulo gila ang bayan ni piga kalung aunok ala lauro ni kseni gong na ano ila kulia na ang naktao yun ni gelo ni 2040 mo katalo ni uni yung niya tamani 11 milo ni akago nuyo gumakta ko o ang na gumakta ni 20 mit 40 mo katalo ni ano ikliya o makta ni ublukot uni yung niya tamani 18 mi gumakta ni Kansa namin namat kaya jawa mite maunuk. Alang na akti gok, senegono ilak palya na ang naktao yutao unwao. Oang nang nasunit 20 mit

40 mawagatawni, nguni yung niyatamani 10 mil luti. Haka gutnu yugo maktugok, nigeloni 20 mil 40 mawagatawni, nguni yung niyatamani 9 ila 15 mil maktawni. Igluliga ajung mili unnuk, alla laulu niksiani gono ilak palea naktuta unnuk. Oang nang naktuni 20 mil 40 mawagatawni, anu iklia yaktuni, nguni yung niyatamani 10 mil.

0: gaba matukatu kinaw yang may sani baksing mang si si mang mata mamisang nang motsok lo piu yung motsok ako yung nakasitit tagbata sa mga apiksok apiksok to balde na akut tay sumani tamani 33 Indian hospitals anak di 33 mo rok to atok to anak to ipagtaw katarong mata adjigin yung mata.
1: Inui tukisiga kanero manak pat kanok ilau yu manakai luti ubarone kanok lo tatatarik kanero narayang manga kanok di inui ikayoktau yun nakpan.
0: So lo manakang yaksin ng minama ukaru tiyakarakano ukaru kong naktut kagataw yaku titikako titikako naktut ubarone upatuin naklutin. Atak suka nak lute ilau yung mayong aon na tiyak lute tamanin na ma ang marunasaw timit te maudunit daw tamanin kangat sinang medya ang ikusi o karugun naktusit daw nasaw titan na 1-833-977-5668 nipili ako yung darawang lutit o karugbiyo yung mayungak lutit o karugbiyo gubit isumagiye kano akit piyo yung mod kano akit yekan na rin ng mga ubaro niya isumagiye iman na sakit tukak pa akaw na yaktok te iman na nipakak o kadagun ng niyak lutit inuk tito ang makadun natin to isuwagi yan o kausi at akun ng niyak lupo.
1: Te maka yu silao mita kinao yarege ng mit kanuiling ang mga tana kinao yak magroiling a unit kinao yak atuktaw riga ang mat ang iwaru lutik takwag unikaron nakpi kisumuta na kinao yak atuktaw riga ang mga
0: sibulak pamit tana kinao yak 385.5 million. Kaya kinaw yung misanay baksis si mayagawang matukatkot. Abit tukto si Madlunit. Mamisang nang matukto ka ngayok. 150 million. Tana. Kano. Tana kinaw ya. Tagbatagbong ngaw di tigil yawok. Kano atutiyak daw yung nakpa. Mamisang nang mot. Inungoy ng mot. Tay man yung mot. Amain o kausid. O kaw si Tukakput, kano pimakit sa niktikan na ng mga. Ino na, ino, tekosin ni Tukang Gayakson ni, ilinyak titi, ilinyak titi, gutaw na yakson ni, tanong kinaw ya doktoro ni, ama, puyok to dyan ng matatakwa, ane abilera ako si Mayut. Tanga, tan atok sugu kinaw tagbongo jutaw na ato ay panga suklu adlo na tito o kadag lagoy the research and commemoration fund akinga 235.5 million kaya nakuha ako na adlo ni kano il kanantaruk ta to sa matitaw tiyang may mga suri yumin kano katarong mga inutokang no tape sumane ane abilugit ilubak torok to ilubak to ilang ito ilubak torok sa mga kalun na nun ang ano ang nakakita tahan na kinaw yatok to na yaksuni at tingin ni suklo ilisilutid ilitakayaw rin ubaro ni ilubin ni pimatok tao ng nakatang na ako ni ilang yako ilubiyak ilubi akit yak si mga mata kina na mo ilubak tao katak tukuro ang mga kinakak kaw isak tao tiyak ka na lutid so lo naniyak pata san ni ngayurak gugo ama ating iliyun na pati ililugi tan kinaw yan to ang kayak suni
1: tema ay pangurak pat July 21.

0: Mit Katimare Rossi, Kim Rangnera Sitako, Anna V, Ukakawa, V33 Ngone Rachlugin, Kasi Nigli, Anna V Nigli, Kim Rangner Pisi, Inurima, Tamaini, Anna V Limang Mok, Tuksong Matata, Nariang Nitako, Anna V Nikim Rangner Pisi.
1: Sebelum panakau yang mana aku tidak aku ini gawa matuk aku ama ikak cuyi ini tak si dok tidak aku 33 asing itu ini tari orang ini mata kau yang mana aku sih pagi apa sih kisah ini asing ini nungata anak kama giau yo tu sakti lubit unat tau uban uban ini lok tungat tau lutit tu kisik patetana o kau sa red rock te sugo ubani daw tunga luwa te tena asingangin mo ka magiyaw nga kanyang man unari tabong mo dito kanyang sino mo mo ako to wakto ta nakina ya kano atok atok unak pabut piyo yung mutu ka kanya doon eh mamisang lang mo inungoy ng mo kano tagba tako yung manayakpit kano isawa kaya pa iling no inuni atok lugo dana isawa nito sa nibang soklo mamit padliyang yaw yang niyang mat ilitak yaw padliyang niyang mat tusaw mo padliyang niyang mat kanataruk dami kanatato ngungitok daw nunak joaruk dami daw dana tusaw mo padliyang niyang to inutok unari ikili kano katarong mga aner bilere kakana me siburek pun kano katarong mga kingo akimak kimak titaw yukurid ino sa kano katarong mga tusaw mabalerek pata tukisibadlek pata piyo yung magtagbat tukak niya doon niya kayo ngayaw yakin o kumay tu niya tuksong so kay ma kisya ni kayong niya po si piyo yung matuka kasuk tukod ama ikayok sa kaong niya so ni inunik po atong niya so tikod inakang niya so ni rigok tagba ni katimabik sweet kanya so ng mga to kanya so ng mga yung niya kubit upalo ni tagbo ako sa ang niya ang niya kubit anya bil sa ni tiyang ni tok tana katimabik niya tabot nain mo pigyak doon eh, pwami, penin niya suni, inukaw ka ro, diyang suni ro, amma ro, kinatuin na mo, kaw sa kiyo, kata diyang suni ro, na amma tiyak to me, tiyunga na tiyak to me, kuyuyugod.
2: Daam na to sa kabigis sa Brenda Putulik, te magtamani la, kaya natin ang mitkati magyaw maata, takoy lahat, Federal Indian Hospital, Miksanun. Taksimo CBC Play. Tobi otak kalah hilang magun.

0: Hala kitille gugok nuna lingan.
1: Keina unno ikkaroktu. Kaili vitsamuro kuamma. Kisi ei jäätä vitsaruvinne ammata utakkikkenne rääkä lepsitä. Kiimunni. Kiiakta on saanga kohdustuni utakkikäkä sikäätillä.
0: Pasi jätte sille jo tuhalla ongittu suli maanna monut. Hattere sikko paleisikkullu suli haudisaktun. Nunak juoli maami tamanna ukeutattu. Ippiki jaumat ammalu inuit nunak juomi ukatimma jigi ziangit. Akaagu yllektangani 15 ni katimani aktuita bani pinasuakosu mihalunni. Kingullo paami katimala oksima jui 1983 mi Charlie Watt tanna. Katimaji ukataulawaksi majukana tamut ukalawto man nagu asidyak si man laganak tun.
2: Amalo taman nukyok katulok tuning aktaw ninga ang ibigan liya tayo na sunitay na ito mat ikul lagala nga walak tayo galote at sumunigay mo tulugo 1983 mo tulugo man na ulak tulugo li takum na palagat ka talaga isak kulo nalotik kulo nunak yawa ay natsya tuya ang itong piyus ka sumulok sunitay na ito.
0: Daisy Diala tan ila gajaw lok to 8 nu ilin ni atin nu pan tu mi ngatun sas kat o kachura au jak si umik ta ko ilin ni khatigi tilugin tan ila ay namin ilin ni si majok fedox north mi ate hatun te malu ta ko amisu lok tu amalu sibulotin ta ko ikajok tuin ubi ailin ni atining di ala kalau tunut pekati ta khat talau tu pujo ka kayak tuni amal nuta ni ingi gani ilit tuni.
3: We learn Cumberland Sound.
0: Ta ko ili lau tangi ate hap tui Cumberland Sound, Old Grey Cat, amal uta Monster Mashed Potatoes. Ate malu ata ko ta ni sunemi Hungarian tani si ko singaning tani pinga jo gulak tangan tinggak tu hatau luni Fedos North
4: ko yan nami kau isa tu sa ek sa utak tu tama kita senang mit hila si bulak pa mi tema sila dari yang na may la kita mene kanuin na siya mga tagli blumi July 20 ulak tiligo. Tikini laku gajung mit unnuk nu ye nato ang nang nato ni 20 mit ano ikia ya sin unnuk una yung nya tamani 5 milune aka gu nu ye gu ma to ko una yung nga tamani 12 mi gu ma suni talog do ami unnuk nu ye nato go una yung nya tamani 5 milune aka gu sekene la gata o ma tu go ang ne ro ma suni 30 mit una yung nga tamani 11 mi gu ma suni. Oksok tolit unnuk nui ya naak tu gok. Oanang naatu ni 20, anu ikliya ya tu ni, nuna yung niya tamani 6 milu ni. Akagut nui ya gumaak tu gok, makutuin na realik, nuna yung niya tamani 13 mi gumaak tu ni tekeni. Oksok tolmin. Yakaluk tu tialit unnuk nui ya naak tu gok, makutuin na realik. Pingang nelu ni 20, nuna yung niya tamani 7 milu ni. Akagut makugumaak tu gok. Oang ne romasuni 20 mit 30 mo rattaluni, nuni yung niatamani 10 mi romasuni. Korlok tolit unnuk nuvi ye naaktu gok. Oang ne luni 20, anui nuni yung niatamani 9 mi luni, sekan nile ratta romato go akagu. Oang ne romasuni 20 mit, nuni yung niatamani 14 mi romasuni. Tegwa taakko isla teimin nina skiyo ila. Taking a kachang muni kunnuk.

0: Ai ao nay ai ai ai cho ra ga
1: tama ko ha tik ko ata ta gi la ta na china ho me ngo la sem ma ta ila gi te na a tu sa le va la so ni lo am ma lo e ka jo kat ta la so ni an na to ro ya ne su lo su ro lo ya to ni la a ha ji man la ya la ma iso sa ta wa la ga na to ni la ha ji man lo ni te na ai jo le la so man lo ni iso sa yi ta ha lo ti lo iliso so Inisio sa lo lo sa yo lo le ga lo sa yo nga na jang ngo lo sa yo wala ta sa man ke na una in ngi la ai yo lo sa yo ko me ngo tu lo ta ke mu si ko ta ga ngo ngo si to ro wala si na fo mo u ke ngo ma je ne ga lo ti lo Tiyan nang ito ko rin yung salak si Malo nilo iti lahat ng taro lang tayo sa mani. Kila me ko rin tikila ko si Malo. Ay yaw ko rin. Tiyan na anna ko at ata na. Tikiyo tilo nilo. Mato di sa ko rin yung rani. Tiyan nilo. Tikiyo tilo ka lang si Malo nilo. Ukaw tila ko si Malo nga tikik kami. Ula apa la ka su ne nga on ne atara la pe bo ba nga ne tsu so ka mo ne atara la ba u ikaja ka sa na ta me ko ti mi ikaja ko ti gena sa na ta me ni ti mi na ksa ka me a ti li ra la la ti li ra la la la lo ne ta ma ta mo nga i ma nga no mi su tsa ka ta lo ne on ne ri ku Un nere ko siga sa katane ara menga. Teman nago. Un nyan nginninginni. Un nyalo nan nginninginni khali magame. Teman na pekhatta ga so yak nera menga. Tan nan de ro mitu na mi so kat